ang kada isa kag isa. Sinisang Bible that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. As we continue sa ato nga lesson, ginpakita diri that present your body a living sacrifice. Yes, we ought to understand that our body, tanan yung mga butang, halin sa Diyos, and siling sa pulong sa Ginoo, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. That's why I believe, kung ikaw nakabaton kay Kristo as your Lord and personal Savior, that's why wala ka dapat sa rason o excuses nga hindi mag-serve, mag-alagad sa Diyos. That's why this morning, this is our opportunity and privilege for us sa pagpadayon, sa pagtuon, kapag share sa Word of God, because this is our reasonable service. And siling sa pulong sa Ginoo. And verse number 2, and be not conformed to this world, and ari diri ang aton nga mensahe. So, ang title sa aton nga mensahe, subong simpulan, transformed and not conformed, or meaning transformed, not conformed. In our life today, yes, the transformation, and we need change in our lifestyle, in our community, even in the government, we need change, transform. But actually, in the Bible, ginipasize ang ginatawag nga transformation, nga ginpakita mismo sa pulong sa Ginoo, and this is the command. So let us consider first the command, and be not conformed to this world. That is the command of God to everyone who believe that Jesus is the Savior. Dapat ang imo hunahunaon kag ang imo stand, and be not conformed to this world. And siling sa ato nga lesson, resist the world. So kinahanglan hindi ka mag-ugyon sa kalibutan, hindi ka magsunod sa kalibutan. That's why ang ginatawag nga command sa Diyos nga let us not be conformed to this world. The world, or the world, tries to shape your values, desires, identity, and thinking. Ang kalibutan may ginatawag nga plano. Ang kalibutan gusto nga ang tao iya i-change ang values, ang mga desires, even identity, and especially our thinking. Ang kalibutan, my friend, kung we are not aware, that's why kung ikaw lapit sa kalibutan, kung ikaw nagasunod sa kalibutan, most of the time ang imo kabuhi magpalayo gid sa Dios. But the verse naghambal in the book of 1 John chapter 2 in verse number 15 down to verse number 17, love not the world neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So ato na nay i-consider kung ano ang aton ginapalangga. Kung ang imo ginpalangga ang kalibutan, that's why ang command sang Bible, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So simple nga pag-istorya, kung ikaw ang imo focus kalibutanon, ara sa kalibutan, ara sa mga material nga butang, siling sang pulong sa Ginoo, if any man love the world, the love of the Father is not in him. Verse number 6, kay gin-emphasize sa Word of God, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the pride, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. So meaning, mga hinigugma, this morning, ang pagpalangga sa kalibutan, isa ka dako nga butang nga dapat imo maintindihan this morning, nga ang ara sa kalibutan, the lust of the flesh, pang-ibog sa unod, the lust of the eyes, and the pride of life. And that's why sa Bible, pride goeth before destruction.
tatlo ka butang nga dapat mangin aware ang tao kung ang imo focus ara sa kalibutan. Sining sang Bible and verse number 17, and the world passeth away. Yes, my friend, ang kalibutan mahanaw lang na. Madula lang, and the last thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. That's why this morning, if you are doing the will of God sa imo kabuhi, abideth forever. That's why ginhambal sa pulong sa Ginoo sa ato niya lesson, the command, resist the world. Transform, not conform. That's why ginsugo sa Ginoo, ginkaman sa Ginoo mismo sa iya pulong, and be not conform to this world. Kay ang kalibutan, kung imo sundon, malaglag langgid ang imo nga kabuhi. Meaning, ma-destroy. Meaning, maguba. Meaning, ang imo kabuhi, hindi mapuslan sa ilikuton sa Diyos. That's why ang mga Kristohanon nga nakabaton kay Jesus as your Lord and personal Savior, ang sundon ang word, hindi ang world. That's why siling sangpulong sa Ginoo, ang humble sang word of God, Matthew chapter 24 verse number 35, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. That's why aton intindihon nga ang heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Ang kalibutan mahanaw, pero ang pulong sa Ginoo abyan kay hinigugma kun ikaw nagapamati. Indi na madula, amo na kaimportante sa word of God. Amo na kaimportante ang pulong sa Ginoo. That's why we are so thankful and blessed and grateful sa sining atakna sang aga na still, in spite of circumstances, in spite sa mga trials o mga crisis, still we have this program. We have this opportunity to proclaim the Word of God. That the Word of God is powerful. That the Word of God can change the life of people. Perfect, inspired Word of God. That's why tuod-tuod na may gahom ang pulong sa Diyos kung ikaw nagapamati. That's why this morning, my friend, the command of God, resist the world. Hindi pagsunda ang kalibutan. Kaysa kalibutan, ang kalaglagan, kag ang ginatawag nga destruction, ang ginatawag nga mangin miserable ang kabuhi sang isa ka tao. You cannot follow Christ and fit in Christ rejecting system. That's why siling sa book of Matthew chapter 6 and verse number 24, no man can serve two masters. Either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise other. Ye cannot serve God and mammon. So that's why gini-emphasize mismo ni Jesus Christ, my friend, wala sang tao nga maka serbisyo sa duha ka master. That's why kung imo pilion ang isa, imo i-despise ang isa. Kung imo sundon ang isa, imo i-disobey ang isa. That's why naghambal ang word of God. In conclusion, ye cannot serve, or you cannot serve God and mammon. That's why sa pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan ara ang ginatawag nga focused. That's why sa kalibutan, wala kasang maangkon nga mga maayo nga pagkabutang o maayo nga butang nga halin sa kalibutan. But kung ara ka sa Diyos, may mga maayo nga butang nga matabo sa imo kabuhi. That's why siling na Apostle Paul, siling mismo sang Word of God, and be not conformed to this world. Hindi pagsunda ang kalibutan. Kay kung ikaw isa ka Kristohanon, ikaw nakaintindi na ang kalibutan contradict sa Word of God. That's why ang imusundon ang pulong sa Diyos. Let us consider first the command, next the call. Siling sang pulong sa Ginoo in verse number 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. The call, anong call? Be changed from within, but transformed.
Ginatawag niya not a behavior modification but spiritual transformation. This is the same word used Jesus or for Jesus sa iyang ginatawag na transfiguration. God does not renovate you, He created you. Meaning ang Diyos wala nag-renovate but gina-recreate, meaning gin-build up balik, meaning gin-renewed, meaning gin-revealed. That's why siling sang pulong sa Ginoo may ara changes, for we are His workmanship in Christ Jesus and to good works which God hath before ordained that He should walk in them. So the call, be changed within. Dapat may ara transformation sa sulod. Kay kung ano ang ara sa sulod, magwa. That's why importante nga ma-change ang imong heart within. Because according to the word of God, from the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung ang tao masinulubon man ang tsura. Kung ang tao malipay, always na nag-smile. Amen? Kung ang tao may ara dako nga problema nga ginabatyag, makita na sa iyang nawong o sa iyang panggiho. Kung ang tao excited, kung ang tao ginatawag nga nalipay or ano nga klase nga emotion ang ara sa sulod, mag-reflect na sa gwa. That's why hindi mo matago kung ikaw may ara ginabatyag sa sulod. That's why siling sang Bible, kung ano ang ara sa sulod, magwa. That's why unahon naton change ang aton tagipusoon nga ara sa sulod, but be transformed spiritually. Kay importante nga ma-change ang tao spiritually. Ang Diyos naga-change sang aton nga minds, kag sa aton nga heart. That's why in the Bible, may ara verse nga naghambal, fix my heart, change my heart, O God. Why? Importante nga ma-change ang aton tagipusoon. Ma-change ang aton nga mindset. Nga kung Sunday, ang mindset naton dapat magsimba sa Diyos. Maghalad sa Diyos. Maghatag sa Diyos. Why? Amo nang opportunity kag blessing sa isa kakabuhi. That's why subong is Saturday. So ang focus naton, especially sa mga Kristohanon today, sa pagpaluab, visitation, soul winning, the souls of men. So muna ang dapat aton fokusan. Kakinahanglan, amuna ang ara sa aton tagipusoon kay magwa. That's why siling sang pulong sa Ginoo, ang Diyos, we are His workmanship, created in Christ Jesus into good works. So meaning the call, be changed within. Be changed from within. Dapat may ara kabaguhan. Hindi pwede nga always ka lang gapamati sa Word of God. Always ka lang nagahambal. Amen. That's right. Correct. Pero wala changes sa imo tagipusoon. That's why sa aton mga hinigugma nga nagapamati, subong, kung ikaw nakabaton kay Jesus as your Lord and personal Savior, dapat imo maintindihan na your destination is heaven. Pero kung imo i-reject si Jesus as your Lord and personal Savior, your destination is hell. So meaning, magpili ka, accept or reject. That's why importante nga may ara changes of mind. Kaya ang tao, ma-change ang iya kabuhi. That's why may ara mga hambalanon, nga sometimes ang tao wala makabalo kung ano matabo sa iya pag-abot sa inatawag na kamatayon. And the people said, always maghambal ang tao, mabalaan lang naton. Kung maabot sa atong panahon, kung diinta, langit na kang impyerno. No, my friend, ang Bible naghambal, that ye may know that ye have eternal life. Nga bisan buhi ang tao makabalo, nga may ara kabuhi, nga wala sing katapusan. Maintindihan mo, ikaw mismo makakumpermar sa imo kabuhi, nga ikaw nakabaton kay Jesus, nga ang imo destinasyon langit because ginsulat sa Word of God, kag amo na ka importante ang pulong sa Ginoo.
the call for sinners to repentance, to be saved, and to trust Jesus as their Lord and personal Savior. And let us go sa aton nga next nga point, the process. Anong process? Renew your mind. Sinis ang Bible, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So anong proseso? Renewing of your mind. Renewal happens through God's Word. That's why importante niyang pulong sa Diyos, abyan. Because faith cometh by hearing, in hearing by the Word of God. Ano pagid? Paagi sa pulong sa Diyos through prayer. Yes, ma-renew ang imong mind by prayer. Amo na kay importante ang pagpangamuyo. That's why if somebody will pray for you, that is the good, maayo para sa imo. And you pray for others also. Because we need prayers. Because prayer is power. The most nga pinaka-importante nga butang sa kabuhi sang isa ka nagatuo sa Diyos, ang pagpangamuyo. Because prayer changes things. Even the hearts of the king, it changes ang Ginoo through prayer. Yes, importante ang pagpangamuyo, abyan. That's why kung may ara nagapangamuyo sa imo, you need to be grateful, thankful, tungod kay may ara nagapray sa imo. That's why ang ministry sa Beran Bible Baptist Church, every night my prayer meeting. That's why nagapray for souls to be saved, for souls to be useful sa buluhaton sang Diyos. And not only ang renewal sa imong mind through God's Word, through prayer, to repentance. Yes, hindi malikawan ang tao makabuhat sang mga sala sa huna-huna sa nagagwa sa aton nga baba kag sa aton nga action. But we need to repent. Aton itugyan sa Diyos, aton hinulsulan kag siling sang pulong sa Ginoo, i-renewed ang imong mind through repentance and obedience. Your life changes when your thinking align with God's truth. My friend, kung ang gusto ka ma-change ang imong kabuhi, ma-renew ang imong mind, dapat ang imo focus ara sa pulong sa Diyos, ara sa pagpangamuyo, sa pag-obey kung ano ang ginsugo sang Ginoo. You cannot live a new life with an old mindset. That's why forgetting those things which are behind. Nga man, importante ang subong, importante ang future. Ang nagligad, pwede mo nakalimtan. Nagligad niya mga sala, nagligad niya mga lapses, nagligad niya mga failures. Kalimtan mo, focus ka sa bago. Focus ka sa subong. That's why in the book of 2 Corinthians chapter 4 and verse number 16 down to verse number 18, sinis ang Bible, for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man renewed day by day. And that is the grace of God. Ginarenewed ang inward man day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we look not the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Nga aton pukusan ang mga temporaryo nga mga butang. Why consider the eternal things? And the eternal things, first and foremost, your soul, my soul. The souls of man is eternal. That's why 26 years ago,
Jesus Christ died on the cross of Calvary para sa pagluwas sa atong tanan. He gave His life. Siya ang nagsakripisyo. Siya ang nagantos. The agony of Christ on the cross of Calvary. For the result, anong resulta? Para ikaw makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. And let us consider the last, the result. God knows will. O meaning, ang resulta, dapat kabalo ka sa kaubuton sang Diyos. Silinsa ang Bible. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing your mind, that ye may prove what is that good and acceptable, perfect will of God. Spiritual clarity comes from spiritual transformation. Hindi pwede nga wala sa inatawag nga spiritual transformation. Hindi pwede nga ang bata magpabiling nga bata. That's why kung ikaw batanon pa, babe in Christ, dapat mag-grow ka in grace. Mag-grow ka sa imong espirituhanon nga pagpangabuhi. That's why kung ang isa ka Kristohanon hindi magsimba, hindi magkanto sa simbahan, hindi magbasa Bible, hindi gin mag-grow, hindi mag-attend sa Sunday school, hindi magtuon sang pulong sa Dios, so hindi gin ka mag-grow. That's why siling sang pulong sa Ginoo kinahanglan ang spiritual transformation. Nga imo maintindihan kung ano ang kabubuton sang Dios. Siling sang atong nga lesson. That is good, acceptable, perfect will of God. Ang good benefits you. Basta maayo gani, makabinipisyo gina. Wala sa maayo nga butang nga hindi makabinipisyo sa imo kag sa iban. That's why ang Kristohano gintawag nga magbuhat sang maayo nga butang para makabenefit sa imo mga katupad o sa iban nga mga tao, pag especially sa Diyos. Acceptable. Ano acceptable? Blesses God. Meaning, kung ang imo ginabuhat, siguraduha nga nalipay ang Diyos. Kay ang kalipay sang Diyos, abyan, amuning aton kusog. That's why, every activity sa church, every activity nga ara ang presensya sa Diyos, malipay ang Diyos. Kaglabaw sa tanan, malipay ang Diyos sa kalag. Siling sang pulong sa Ginoo bisan isa lang kakalag. Ang maghinulsol, ang tanan nga anghel sa langit magkinalipay for just one soul nga mag-accept kay Jesus nga iya bugtong kag personal nga manluwas. That's why if we do things, make sure that it's acceptable, pleases to God. And number 3, perfect. Meaning lacks nothing. Insakto, wala sang kulang, perfect will of God. Kay ang perpekto ara lang gid sa Ginoo. And ang will of God is perfect. Wala kulang, wala buhin. Same man sa provision sang Dios, kun amo na ang provision sang Dios, wala nagkulang ang Ginoo, insakto lang gid. That's why transform minds recognize divine direction. Kung transform ang imong mind, imong gina-recognize ang divine direction. Hindi ka magtalang abyan. That's why Jesus Christ is the light of the world. He can guide you. He can protect you. He can provide kung ano ang kinahanglanon. Every day, the world pressures you to fit in. But God invites you to stand out by being changed within. Transformation begins in the minds and flow into life. That's why the verse in the Bible naghambal, 2 Corinthians chapter 5 and verse number 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kag agbyan, kag hinigugma, amo ni pinaka-importante, nga kun ara ka na kay Kristo, may kabaguhan gid. Mag-change ang imo attitude.
mag-change ang imo karakter, mag-change ang imo nga lifestyle, mag-change ang imo nga mindset. Kaglabaw sa tanan, ang imo kabuhi makita si Jesus Christ. Nga sang una, hindi ka pala simba, subong pala simba ka na. Sang una, lain ang nagagwa sa imo baba, subong praise the Lord na. Sang una, lain ang imo abyan, subong lain naman. Ara ka na sa buluhaton sang Diyos. That's why kung ara ka na sa buluhaton sang Diyos, ara ka na sa kamot sang Diyos, dapat ya magpadayon. Because ang change importante. That's why siling sang ato niya lesson, may ara command, may gintawag, kaglabaw sa tanan may proseso, kag may dapat may resulta gid. That's why ang resulta sang isa ka tawo nga nakabaton kay Jesus as your Lord and personal Savior, first, your destination is in heaven. That's why my friend, kung ikaw nagapamati, hinigugma, nga wala ka pa nakabalo kung ikaw maabot sa imo panahon ang natawag na kamatayon, diin makatoy mo kalag, amo na pinakadako nga problema. Pero sa pinakadako nga problema, may ara solusyon ang pulong sa Diyos. Siling sang pulong sa Ginoo, ang anak, the Lord Jesus Christ, ginpadala sa amay. Siya ang nagsakripisyo dito sa cross sa Kalbaryo. Kag my friend, ang kaluwasan, simple kagapos. Una, kilalahon mo nga ikaw makasasala. Kay kita tanan makasasala sa tubangan sa Diyos. Hinulsulan mo ang imo mga sala. Imo tuuhan si Kristo nga siya napatay, gilubong kag nabanhaw para sa pagbayad sa imo mga sala. And then siling sang pulong sa Ginoo makaangkon ka sang kabuhi nga wala sing katapusan. And that is the free gift of salvation. That's why importante ang kaluwasan. That's why always namon ginabalik-balik diri sa radio station o Janet 8.5. Kay kasayang nga ikaw nagapamati pero wala ka pagali na kasigurado nga ikaw kundi kumapatay ka diin makantoy mo kalag. That's why siling sa pulong sa Ginoo, Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh into the Father but by me, my friend. Siguro ha na nakabaton ka kay Kristo as your Lord and personal Savior para maangkon mo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Libre ni para ni Satanan. That's why this morning kung ikaw nagapamati abyan, kagwiling ka magbaton kay Jesus as your Lord and personal Savior, just follow this simple prayer. Sunda ini nga pangamuyo. Ini nga pangamuyo, pruweba, pamatuod, ngay mo ginbaton si Jesus as your Lord and personal Savior. Sunda ini nga pangamuyo, Ginoo, salamat sa imo nga pulong nga ako naintindihan, nga ako gali isa kadako nga makasasala, kag wala sarang mahimo sa kaluwasan sa akong kalag. Ginoo, nagapangayo ako sang kapatawaran sa akong mga sala. Nagatuo ako nga si Kristo napatay, gilubong kag nabanhaw para sa pagbayad sa akong mga sala. Ginoong Hesus, ginapangabay ko ikaw nga magsulod ka sa akong tagipusoon, kagluwasa ang akong kalag sa kalayo sa imperno. Lord Jesus, salamat sa kaluwasan niya ako na baton subong. Initanan akong ginapangamuyo, ginasalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ nga akong bugtong kag personal niya manluwas. Amen, my friend. Kung imo nagisunod, congratulations. Kag siling sa pulong sa Ginoo, we are na brethren in the Lord Jesus Christ. Imo na baton ang kabuhi nga wala sing katapusan, kag ang kabuhi nga wala sing katapusan dito sa presensya sa Dios, dito sa ginharian sa langit. So that's why congratulations, kag amo na ka importante ang kaluwasan, simply pero importante para sa tanan. That's why ato na greet ato mga Facebook live viewers this morning. Thank you for watching. Kagawad Josette Trubio sa tanan niya mga taga Barangay Marina. Good morning. Ang Diyos gid magpakamayo, especially the Rubio family dira sa Marina, sa kunya nanay Evelyn Claro Valerio. Thank you for watching sa Claro family dira sa may San Juan, kag necessario family dira sa may San Juan man. Ang Diyos gid magbless sa atong tanan sa quartel, BCA compound, Bilian compound. Kaya ang Diyos gid magbless sa ato niya tanan. Let's close pagi sa pagpangamuyo. Loving Father, we are so thankful for this morning. Thank you sa blessing, thank you sa opportunity kalabaw sa tanan, sa imong pulong na share. Salamat sa mga katauhan niya nagbaton kay Jesus as their Lord and personal Savior. Continue to bless this radio station, Radio Janet 8.5. You bless man ang ministry sa Berean Bible Baptist Church, especially sa amon niya senior pastor Upod Chepe ni Malay, the men, the women, and the young people. Lord, I pray sa amon pag-celebrate sa Father Sunday,
I pray nga tagaan mo kami, mga amay, nga may ara pagpalangga sa imong hilikuton. I pray, Ginoo, nga ikaw mag-bless, ka magpagkamayo sa kada isa kang isa. We commit all these things in Jesus' name, I pray. Amen, kag amen. Again, God bless everyone and have a nice day.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do XM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Edison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyo may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7.

0: Ugan, malikayan, ang atake sa kasing-kasing. Power Immune System Booster Pagyod, Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Buong world. Tapos puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Wapo taya, palukpa!
2: Time check. It is now 9 o'clock. Brought to you by Radio John 98.5.
3: The greatest love songs.
4: You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John.
5: Radio John.
6: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5 Radio John.
5: Radio John.
4: Radio John.

0: 8, 5.
1: Maybe I shouldn't have told you that.
2: Radio. John. Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Control Kapi o Ka Plus. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa nag-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
2: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
5: Gapo taya!
4: Wapo taya!
6: The best mix of golden oldies.
7: This is 98.5 Radio John.
8: Radio John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita pala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: in the air and reaching thousands of lives, amazing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio Geo, best music and best variety.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayon Dragon Coffee o Haplas. Nasulayan ko sa Dragon Fruit Plus, ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na dyan mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
1: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: More music. 98.5 Radio Time.
4: The best mix of golden oldies.
5: This is 98.5 Radio Time.
6: Radio Time.

0: Negros Occidental's best FM station. 98.5 Radio John. FM
1: 98.5.
2: Mga pena ta!
3: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukutas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
2: Mga pena ta!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio John.
6: The latest hits and the greatest memories.
7: This is 98.5 Radio John.
8: Radio John.
0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
9: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang ng mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dizon sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyo may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, himo sa dusi ka natural nga ingredients. Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Ginseng, Stevia, Insulin, Turmeric, Moringa, kagilpahamot pa ang aroma, gikan sa Robusta, kag Arabica Coffee Beans. Nagimbutangan sang non-dairy creamer para mabatsagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na, healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: We play the hits all around the world. 98.5 Radio Done.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
2: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
3: May adlaw kagawan.
4: So, may adlaw.
3: Isa gani atong pangalan na Wad o Ilaidan o Tagaliin?
4: Ako taga Barangay Montoyop, Kapuyo sa Puro Dos. Ako kagawa din is Mantuyo. Ako gapangidaro na o 75.
3: Ang sa ganitong imuhang ginatumar sa ato ang produkto o ginainom?
4: Dragon Fruit Plus.
3: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang sa imuhang namatikdan nga sa ding ikaw nakainom sa ato ang produkto?
4: Sukar nga gamit minana, ang among konsauna, ibati, lugus mi katulog. Karon mayo na normal na among katulog, normal po ng among pagpangihi. Kamong wala pa kasulay gamit ang Dragon Food Plus, sulay mo gamit, karon maka tagamtaman na yung unsay kayuhan ng mga tambala.
3: Salamat kay Wag.
5: Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
6: Agi, agi, agi.
7: Naunsa ka din, ha?
6: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
7: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
6: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagigugulan, dalang panuhot siguro ni.
7: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
6: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
7: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
6: Mauba? Unsa man na?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
6: Dagana ding ingredients ani no?
7: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
6: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
7: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
6: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
7: Dragon Herbal Oil with Subaki.
6: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The best mix.
9: You're on 98.5 Radio John.
10: Radio John.

0: more music, best variety, greatest songs of today. Nowhere else you can find the right station that the usual radio can do for you. Here at 98.5 Radio John, we give you music, we remix music for you, and that we re-innovate radio for you. From the Negros Island, we are broadcasting live from the municipality of Binalbagan,
1: the home of Balbagan Festival.
0: This is 98.5 Radio John.
2: Mga pena ta!
3: Tessie Katan Griffith, Upper Mutong, 66.
4: Ininom
3: na ako, pero may ang coffee lang.
4: Yes.
3: Oo. Mm-hmm. Kasi katong mga na coffee sa una, nagpalpitate man ako.
4: Mm-hmm.
3: Nag-change ako kaning dragon fruit.
4: Yes.
3: Naka 3 to 4 times a day ako, okay, nag coffee, walang palpitate effect.
4: Coffee,
3: oh, tinuod yun. Karon kung gusto nyong ano, uminom ng kape, kana na lang dragon fruit,
4: herbal coffee mix.
3: Herbal coffee mix. Mm. Kasi dili ka magpalpitate.
4: Yes,
3: oo,
4: tama.
2: Mga pena ta!
5: Ang dragon fruit herbal coffee mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
6: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
7: We play all your favorites. 98.5 Radio John. The best mix of golden oldies.
8: This is 98.5 Radio John.
9: Radio John.

0: Is your quality of Binambagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold! Serving the world,
3: every nation, we play the hits! 98.5 Radio Dawn. The best mix
4: of gold and oldies. This is 98.5 Radio Dawn.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Akong sugar, akong high blood, wala na. Karon nga gasigi kog inom og dragon fruit 2 times a day, buntag og hapon. Ang dragon fruit mo'y nakapatsada akong pagkuan sa akong mabuntag, makakalibang ko og maayo nya ang akong insomnia na wala po. Karon lami akong tulog bago ko ma. So ang akong gi-advise ninyo, inom jume ining dragon fruit.
1: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: The best mix of golden oldies.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa nga PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa nga mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terranova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terranova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terranova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terranova Computers FB page. Terranova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Dragon Fruit
4: Gold!
3: Kipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold, makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold, dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold.
4: Dragon Fruit
5: Gold! Pure energy.
6: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!
7: Buong world!
6: Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. I wanna get down. O, saan ka pa? Dito ka na!

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gaputaya!
0: Waputaya!
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabanabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome. Kumusta mga suking tigpaminaw? Welcome sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang inyong daily guide sa pag-atiman sa lawas uga kalagsik. Karong adlawa, mga suking tigpaminaw, maghisgot kita og tips og informasyon sa panglawas aron magpabiling himsog og energize kita mga suking tigpaminaw. Uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule og Dragon Fruit Gold, mas dali nato ma-achieve ang ligon nga panglawas. Paminaw lang og uban na kanamo sa imuhang journey para sa better nga health mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon.
5: Yes, welcome. Welcome usap kamo mga suking tigpaminaw sa ato ang hisgotanan, ang pagpakabana sa main pulos ubani kami ni Dragon Mail sa pipila ka minuto sa ato atagag pagtagad mga suking tigpaminaw. Ang ikaayo nato sa panglawas, mana higala kay may adlaw diha ka Dragon Mail. Mang adlaw usab sa mga suking nato nga nagasunod kanunay sa ato ang programa sa nakanayon lang mga suking sibihanan. Ah, ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw kini siya nga programa hatod kaninyo sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule ha. Mao na higala pinakanindot og maay kay nga classes kapsula nga mapalit ninyo higala sa nagadayong butika ug farmasya do lamang sa inyo mga lugar. Okay na ang pinaka importante atong masay pamaagi alang sa healthy looking skin ha. Kung gusto ka nga makaangkon og healthy skin, ang ayan healthy usab ang ato ang panglawas, may healthy lifestyle kini sigon sa pagduki-duki sa mga eksperto mga pagtuon. Nga ang una nga pamaagi ang ayan nga likayan mugawa sa alas 10 sa buntag mga sokin tigpaminaw o alas 4 sa hapon. Kung sobra kainit mga higala ang panahon mga higala o kung dili usab kinahanglan magbulad sa adlaw kinitungod kay mahimong hinungdan kini sa ato usab nga mga wrinkles. Mas maayo kung mugawas mugamit usab og mga proteksyon no sa mata og sa atong pamanit. No na gala pinakanindot kayo likayan usab ang pagpanigarilyo og ang pag-inom og mga makahubog nga mga ilimnon na ang makapakunhon kini siya mga sokin tigpaminaw sa gitawag og oxygen oxygen content og ang paghit-hit sa sigarilyo mga sokin tigpaminaw nga makapabaga makapadugang kini higala sa usab sa gitawag og wrinkles palibot sa baba, no di ba? Mao ni higala ang pinaka importante ninyo masayran ang pag-inom usab og mga alcoholic drinks no. Maka pa dehydrate higala usab sa ato usab nga panit. Mapiktuhan usab ang atong blood vessel sa ato ang lawas no. Wala nga mapangit juga tan-aw higala pag mugamit kanini og di ka mulikay niini nga mga bisyo ang ayan anaa sa husto nga oras ang tulog nato mga higala. Dili mo hapa kung matulog higala tungod kay basin unya posibleng maka angkon ka o nagkadayang sakit o balatian. And of course mga sokin tigpaminaw ay mo kakalimot matasana ang pag-inom daily supplementation sa ato ang produkto higala ang Dragon Fruit Gold 700 mg o ang atong Dragon Fruit Plus 650 mg. Pwede nyo na sa ipagsabay mga higala mga sokin tigpaminaw. Nanay tatay kung gusto mong mutumar sa atong produkto ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Plus Elver Capsule buntag hapon ninyo na siya gamiton, pwede nyo sa ipagsabay. Ang GSK, ang ito sa mga produkto mga sokin tigpaminaw sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Halal kini o napamatunan sa kadaghanan nga epektibo, garantisado o sigurado mga sokin tigpaminaw. Makabarato pa ka. FDA approved niya. Ay magkalimot nga mapalit ninyo sa nagadayang butika o pamasya. Do lamang sa inyong mga lugar akong itunol ang higayon. Kay ka Dragon Mail Visayas og Mindanao amping kanunay.
4: Naman na pod mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban mag-uban-uban na pod ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
6: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa pagihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Much more music. 98.5 Radio Time.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Happy birthday!
2: Uy! Thank you! Unsa man ni?
1: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mang guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
2: Unsa day ni bibi abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
1: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo rig yun nga naay Dr. Fungi nga sabon.
1: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
2: Para sabon eh. Up-up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kandi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Blow my whistle, baby.
5: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds? Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw?
6: Speak up so they can hear you.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
5: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
8: A little bit of Monica in my life. A little bit.
5: Kinig na kay DJ Manoy John.
9: I'll hear this. Got this one coming straight from Notre Dame.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
2: Wow! Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit talaga yung kape o kaning capsule.
3: Mm-hmm.
2: Oh. Ang ako dyang namatidan sa kape, mo painit ko sa Changi.
3: Yes.
2: Da yung dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, da yung pagka tutud ana mo kuan ang akong singot ba
3: yes.
2: Maayo gud ay ni siya so, kay paningtun mo ko kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape kay maayo gud na siya abti ko na inyong lawas
3: so, salamat kayo
2: tinuod jud na
1: mga penata
4: ang dragon fruit herbal coffee mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Kaping kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin himo sa dusi ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans. Nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyong lugar.
6: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Jan.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis, artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis, artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
5: Coming from Bounty Land.
4: Speak up so they can hear you. Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw.
6: Bomba.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako si Isidra pada Kalumpang. Nagamit ko aning kapisa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan

0: Kaning dragon fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas, kuan jud siya sa hyperacidity, dili ka mag-hyper kay patsada jud siya nya. Ang ato pong atong bowel movement pud sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining dragon fruit, basog mo continue ra jud ni siya. Magsigi ra jud ni siya kay kami pun magsigi pumi ani jug palit kay okay, very na. Effective jud siya.
1: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Agi.
3: Naunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
3: Uy, pagdarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
2: Dili uy, gikan mangug ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pag igkog ulan, dalang panuhot siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Ah, imo na bukong binuangan ha?
3: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana ding ingredients ani no?
3: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa day ni sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
3: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki.
2: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: You're about to listen to the music of DJ Manoy John. Right here on 98.5 Radio John.
5: This is the police speaking. This club is closed forever.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Yoma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Yoma Space Rental.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Biroy baroro, cinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Protein Herbal Capsule, ayo kayo atong tinginabuhi.
1: Gamosa Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Stay tranquilo.
2: Oh no no.
3: Boom like a bomba.
4: Oh.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City, Do EXAM Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitahin kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayai na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: The greatest love songs. You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John.

0: Negros Occidental's best FM station, 98.5 Radio John. FM
1: 98.5.
2: Ako si Isidra Padakalumpang. Nagamit ko aning kape sa dragon fruit. Ang akong nakuanan aning dragon fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity, dili ka mag hyper kay patsada jud siya nya. Ang ato pong atong bowel movement pud sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining dragon fruit. Basog mo continue ra jud ni siya. Magsige ra jud ni siya kay kami pun magsige pumi ani jud palit kay okay, very effective jud siya.
3: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Agi.
5: Naunsa ka din, ha?
4: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
5: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
4: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon. Pag uli, nabasa pagid kong ulan. Dalang panuhot siguro ni.
5: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
4: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
5: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
4: Mauba? Unsa man na?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
4: Dagana din ingredients ani, no?
5: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
4: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
5: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
4: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
5: Dragon Herbal Oil with Subaki.
4: Ang haplas nga mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
7: Gapo taya!
6: Gwapo taya!
8: The best mix of golden oldies.
9: This is 98.5 Radio John.
10: Radio John.

0: Hey, buddy, what you doing tonight?
1: I don't know.
0: Lawrence, aren't you?
2: Fly.
3: I believe I can
2: fly.
4: Fly like Radio John.
5: Much more music.
6: 98.5 Radio John.
7: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
8: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: The best mix of gold and oldies.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Radio John.
6: Happy birthday!
7: Uy! Thank you! Unsa man ni?
6: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
7: Unsa day ni bibi abi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
6: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
7: Tambal nga sabon?
6: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
7: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
4: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
7: Para sabon e, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: We play all your favorites. 98.5 Radio Dan.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Dragon Fruit
3: Gold!
2: Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold!
3: Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
5: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
6: All around the world, we play the hits.
7: 98.5 Radio Done.
8: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: The latest hits and the greatest memories.
10: This is 98.5 Radio John.
11: Radio John.

0: best radio mix in town.
1: Nobody hits you up.
2: Get down!
3: Hello.
4: Chong Chong, ano ginagawan? Dinasaw-saw ko yung amoy ng tayo sa suka.
0: 98.5 Best Radio Jog.
5: Agi.
6: Naunsa ka din, ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck na sad siguro ko.
6: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
5: Really, uy. Gikan mangu ko sa gym gahapon, pag uli, nabasa pagin kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
5: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
6: Really, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
5: Mauba? Unsa man na?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
5: Dagana ding ingredients ani, no?
6: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
6: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
5: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki.
5: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Nani 8.5 Radio Done.
8: The best mix of golden oldies.
9: You're on 98.5 Radio Done.
10: Radio Done.

0: dyan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Visionet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: We play all your favorites. 98.5 Radio Dan.
5: Best mix of golden oldies. This is 98.5 Radio John. Radio John.

0: Municipality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Serving the world, every nation, we play the hits.
2: 98.5 Radio John.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man gud na ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangato tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man himo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kaayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
4: Para sabon eh, up-up, katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The best mix of gold and oldies.
5: This is 98.5 Radio John.
3: Radio John.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, muapot ang mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-inom na ko Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. At sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yun na kayo ipitibo. Ang akong ikawang sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
0: Dragon Fruit Plus, tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: This is 98.5 Radio Jun.
3: Radio Jun.
4: Hot. Hot. Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio Jun.

0: Kung sila laway, gwapo taya. Na 98.5 Radio Jan taya. Palok pa.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Taus-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-indact, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
4: Ito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa! Tugtugin tumatak at nagpahinda sa bawat banda. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino.
3: Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan.
5: Let's bring back the old school.
6: The old school.
5: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
6: Bubblegum Dance.
5: Right here on 98.5 Radio Joy.

0: You're tuning in at Binalbagan's Best. Binalbagan's Best. Radio John 98.5.
1: Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
0: iTunes Canada. Here at Radio John,
1: we have the greatest.
0: Here at Radio John,
1: we have the coolest.
0: Here at Radio John,
1: we got a lot because we give you more.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa bahayong pangluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome. O kumusta mga suking tigpaminaw? Aniana po kita sa isa na po ka edisyon sa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa nga nagdala og informasyon og inspirasyon para sa mas himsog nga panglawas. Sa tud ka nato sa Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang atong pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams ang natural nga kauban sa imong adlaw-adlaw nga pag-atiman sa ato ang lawas. Yes, Dok Alan.
5: Yes, welcome. Welcome sa kamong mga Soken Tigpaminaw. Welcome sa kamong sa ato ang tulumanon. Inyong tulumanon o among tulumanon mga Soken Tigpaminaw. At laging pagtagad mga higala mga Soken Tigpaminaw. Of course, ang ato usap ng isutanan. Mahitungod usap sa nagkadayang sakit o balatian. Mga adlaw usap ng Dragon Mill. Mga adlaw usap mga Soken Tigpaminaw. Nanay, tatay, palo, nagplastada. Halatagi pagtagad sa inyong madungog, no? Sa nagkadayang inyong mga sokins, sa nagkadayang mga dapit, ang mga kasilingan na nato, may adlaw niyang tanan diha. At iskutan sa pipila ka minuto sa about aning itawag og lupus. Ha? What is lupus, mga sokins, tigpaminaw? Now, lupus is autoimmune stand for self-disease, mga sokins, tigpaminaw. So, ginalabanan niya ang ato usab ng mga kaugalingon, ng mga outside. External and present no man sa antigen soldiers mga Soken Tigpaminaw sa maong immune system og ang imong immune system mga Soken Tigpaminaw nga sarili ginalabanan usab og busa adunay mga panghitabo no sa imong panglawas nagkaroon kanang kondita no sulod sa ato ang lawas og pwede usab may pag-atake sa nagkalain-laing sakit o mga balatian mga Soken Tigpaminaw. O na nga ay magkalimot tigala mga Soken Tigpaminaw. Doon na gitay daily supplementation. Doon na tayo protection. So busa, nagdepende ni sa ato ang mga organs tigala. Mga epektado no? Or naapiktuhan. No? Sama ni ining gitawag og lupus systemic disease. No? Like a brain, thyroid, no? Bones, muscle, skins og ang lungs nerve blood mga Soken Tigpaminaw mao na siya angay nga malabanan no sa ato usab nga kinatibuk ang sistema sa panglawas no mao na nga importante actually all the time mga Soken Tigpaminaw gikan sa atong panit og sa ato ang kinatibuk an nga lawas no sa tao og organs mga higala of the immune system busa importante na no kinahanglan nga atong masayran. Atong madipinsahan ang ato usab nga kanunay nga dili angay mataptan sa mga nagkadaiyang infeksyon like bacterial and germs mga virus higala mga Soken Tigpaminaw ana nga atong hatagan mga higala ang atong kagulingon og dili supplementation aron nga ang ato ang immune system dili huyang para likay ka sa mga infeksyon ana ang importante nga mapakaon na to ang atong immune system para nga masudlan og lain nga laing sistema na pod dili ta basta-basta mapukling di ba ana nga naka-istanta naka-pundar ta sa insakto nga system o unsa may mga sistema nga nakulang na to maka na ang importante nga inyo masayran ang ato ang produkto ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule pwede nyo na sa ipagsabay buntag og hapon ha mana nga importante doon natin protection daily supplementation ang atong produkto sigurado epektibo produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading halal kini mga Soken Tigpaminaw na pamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo sigurado garantisado o barato abot kaya ang halaga FDA approved ni mga Soken Tigpaminaw ha mapalit ninyo ini siya mga Soken Tigpaminaw Bisaya Soga Mindanao amping kanunay
4: naman na po mga Soken Tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong pag-panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
6: Madugay ka na bala nga nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Mga sakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunaan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus.
7: Much more music. 98.5 Radio Time.

0: 고야.
1: 후이.
2: 98.5 Radio Gun.
3: Pakinggan ang mga musikang nagpaliw at nagpauso sa bawat Pinoy.

0: the best of Pinoy dance craze. This is Pinoy Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio Joy.
1: Sige, simulan na natin, ha? Okay, 5, 6, 7, 8.
0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Edison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyo may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man eh?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalumang guna ko ang anaanin nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day na ibibibibibrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat. Tol, tungod sa fungal infection sa imong skin, nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
3: Hala uy, salamat kayo, maayo region nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
3: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
5: Nani 8.5 Radio Done.

0: You're listening to 98.5 Radio John.
1: Serving the world, every nation, we play the hits.
2: 98.5 Radio John.
3: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
4: Beep, beep, beep, ang sabi ng jeep.
5: Oto-oto po sa umaga tumalon, talo na parang bagong taon.
3: Kinig na sa Radio John.

0: Nung nakita nga ako ni Vanessa, sabi sa akin, siya ba si Bok? Mukha siyang masarap.
1: You're tuning in at Bidalbagan's Best. Bidalbagan's Best. Radio John 98.5.
2: Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
3: iTunes Canada.
4: Here at Radio John,
5: we have the greatest.
4: Here at Radio John,
5: we have the coolest.
4: Here at Radio John,
5: we got a lot, cause we give you more.
6: Turn it up! 98.5 Radio John.
7: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
8: Nagapangita pala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Ito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan.
5: Chupa!
4: Tugtugin tumatap at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino.
6: Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan.
7: Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio Joy.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service, you can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated, Yamaha Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motor motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo na di kalidad, kagarantisado.
4: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naanakini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world, buong world. Puso-puso kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-inata, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya! Panuk pa!
6: Your favorite remix, today's best remix, all is in. Live from Canada, ladies and gentlemen, DJ John, in the mix.
5: you're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.
7: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
8: Coming from Bounty Land.
9: Speak up so they can hear you.
7: Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, mga ka-Dragon Fruit. Karong adlawa, Doc Alan. Lain na pod ang ato ang topic nga hisgutan. Yes, Doc.
5: Okay, so welcome. Welcome sa kamo mga socket. Salamat ka-Dragon Mel. No? Salamat o maing adlaw usap. Maing adlaw usap sa mga listeners na to. Mga socket na to nga nagasunod kanunay sa ato ang programa ka-Dragon Mel. Sana kadaya nilang mga socket si Benan. Welcome on tanan. Welcome usap kamo sa ato ang tulumanon. Ang pagpakabana sa maing panglawas. Ha? Welcome sa ato ang high skutanan, labi na dyan ka Dragon Mail, at high skutan ang pinakanindot nga klases vitamin, vitamin B5 mga higala. Maka na ang pinakanindot kaayo. On sa may mga pagkaon nga makahatag ka na to o nindot kaayo sa atong panglawas, o pagtumar-usap adlaw-adlaw, mga sokinting pa yun mga natural, nga mga suplemento, nga maoy mo pa, mudipinsa higala, sa musulod o pagawas ng mga sakit no o unsamang klase sakit o balatian sa ato ang panglawas. Mga kana, doon natin protection mga higala mga sokintik paminaw. Ang pagkaon lamang sa mga natural, pag-inom sab sa mga natural, ang mga suplemento, mga kana ang pinakanindot kayo. Nga naman, nga nga mo ingon kung nindot kayo, ang ato ang produkto ka Dragon Meal, kompleto na sa vitamins and mineral, kompleto na sa nutrients, ingredients, higala. The mother of vitamin C, ha, di ba? Mga kana igala ang pinakanindot kaayo nga klase sa kapsula. Ang treyo, ang klase sa kapsule, nga mo ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg, o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg, o ang Alkasin na to, mga higala, nga 700 mg. Mao na siya pinakanindot kaayo. Take it mo ana buntag og hapon na ani ka buntag mga sokin tik paminaw ino mo 1 hour after meal or 1 hour before meal onya sa hapon maog hapon ang inyo hang paghimuon sulod sa pitok adlaw do na nay kaayuhan do na nay namatikdan ninyo nga mas nindot ang pangsyon or nindot ang effect no sa inyong ginatumar matag adlaw onya biya-biya pud mo ginagmay sa kinini ang dili angay kaonon sa tao ha. Mga kana, unsa may mga function sa vitamin B5 mga higala kung napuno ta sa insakto nga vitamina. Mo-promote higala sa growth or mo-prevent usab, mo-protect no, against skin cancer and mo-protect usab against radiation effect. Mga kana higala, bantayin ninyo inyong mga kabataan. Mo na nga importante mga sokin tik paminaw nga dili unta unsa maipiktahan no ang ato ang kini ang apply nga kaligon sa ato ang lawas unya naay mga sintomas mga sokintik paminaw sa mga idarana di ba kining patig o kakapoy kahago no sa ato ang kalawasan unya irritable ta mga sokintik paminaw diskontento sa nahimutangan mo na igal ha unya ang ato usab nga reproductive mga sokintik paminaw nagka problema panakit usab sa ato ang entero kalawasan. And low blood mga sokintik pa yun, low sa sugar and muscle cramps, higala, mamatik na ninyo. Ang inyohang pa-tiil, naga-cramps, ha? Low blood pressure, mukos, higala, o asma. Mana, higala, ang pinakanindot kayo. Napoy mga problema sa mga kabataan, problema po sa mga idaran. Ay mo kalimot mga sokintik paminaw, ha? Basta nakulangan ta sa vitamin B5, mga higala. Mao kana ang resulta doon ay mga problema nga inya namatikdan sa inyang panglawas aunya wa pun mo nakatumar sa ato ang produkto nga mao ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Alkasi kana higala mga sokin tikpuno ino magtumaragi na ninyo matag buntag ha adlaw-adlaw higala sulod sa pito ka adlaw onsa inyo namatikdan mao kana ang pinakanindot kaayo nga suplemento wa na gyud lain pang mapalit ninyo sa nagadayang butika o pharmacy ka Dragon Meal labi na gyud sa ato ang branches no sa May St. Teresa Pharmacy Dumaguete o diha usab sa Tanhay diha usab sa Manuel Bindoy na diha ang kompleto na tumong produkto og sa ubang mga butika ha uban pang mga butika besides Mindanao ay mo kaulos pagpunta nag naaba ato ang produkto kay kana siya nindot gyud na kaayo nga klase produkto wa na gyud lain pang produkto nga abot kaya ang halaga nga mapalit ninyo mga sokintik paminaw.
4: Yes, mga sokintik paminaw, ayaw kalimti. ang maayong panglawas maujud ang pinakadakong bahandi. Pinaagi sa Dragon Fruit Herbal Capsule sa atong Dragon Fruit Gold, kita matabangan sa ato ang lawas nga magpabiling ligon, aktibo ug himsog adlaw-adlaw. So be healthy, be happy with Dragon Fruit Herbal Capsule. And of course, Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga available na sa mga butika ug authorized distributors, Visayas ug Mindanao.
3: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
1: Alkasi. Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas. Ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi. Alkaline with vitamin C. Makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi para always healthy. Mag-Alkasi. Alkaline with vitamin C. Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
0: Much more music. 98.5 Radio Jan.
6: Can't touch this.

0: sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.
1: Speak up so they can hear you.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
3: A little bit of Monica in my life. A little bit.
0: Kinig na kay DJ Manoy John.
4: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
5: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung ang personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Go! Na! Dragon Fruit Go!
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: More music. 98.5 Radio Time.
5: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sound?
6: Coming from Bounty Land.
5: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.
7: So

0: 98.5 Radio John.
1: You're about to listen to the music of DJ Manoy John right here on 98.5 Radio John.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Girly Carido, 50. Naulian yung taon ako kasakit sa tuhod pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangin. Ikan karon katungula pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
2: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Mrs. Betty Navarro, taga Barangay 9, Tanhay City. Usa ako sa nag-use og Dragon Fruit og Alkasi. Since okay. Na 2020 until mm-hmm. now, mora gyapoy akong gigamit sa akong paminaw, sa akong lawas. Okay. Okay ang ako ang sugar, akong cholesterol, mm-hmm. akong BP, mm-hmm. okay tanan. So sa pagkatulog, maayo po nindot yun ang Dragon Fruit o ang Alkasi, parison sila kay okay. maayo yun sa pamati sa atong lawas. Abi ni mo, Dok,
2: okay.
1: pag punta na ako sa Australia, gadalalad yun ko ang mga tuluka boxes niya. Nireklamo akong anak nga, sakit ang likod, yung anak, yung kuday, pag-inom ani. So, niangay po sila.
0: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Blow my whistle, baby.
4: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds? Or sadyang hiling mo lang talaga ang sumayaw?
5: Speak up so they can hear you.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
4: In the year of the 1990s and 2000s, it's a bubblegum dance.
7: A little bit of Monica in my life. A little bit.
4: Kinig na kay DJ Manoy John.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: for quality appliance and motorcycle products, Duick San Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick San Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick San Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick San Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick San Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Tos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Dragon Fruit Plus. Serving the world, every
5: nation, we play the hits. 98.5 Radio Done.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Tingsam Music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5, best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: Municipality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sa bills payment pareho sa home credit, SSS contribution, internet services pareho sa PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sa load, mayara kami sa mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Hoy, bibigyan kita ng apat na dahilan kung bakit kailangan mong makinig sa radio dyan. Una, konti lang ang songs mo, kaya kailangan mo pang mag-download ng marami. Pangalawa, hindi mo alam kung paano mag-move on.
1: Paano ba mag-move on?
0: Pangatlo, hindi mo alam kung ano ang mga latest issues ngayon.
1: Hindi ka updated.
0: Pang-apat, wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Oh, siguro naman makikinig ka na. 98.5, Radio Dyan Lang.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Dyan.
3: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, Pisonet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naanakini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
3: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Dan.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: You are listening to the number one FM station in Binalbagan. This is 98.5 Radio John. Kwapo taya, palukpa!
0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
3: Nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: Radio.
1: And listen to us on your smartphone
0: or tablet.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo Taya!
2: Gapo Taya!

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero huwag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Hot hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Morning Love Songs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Morning Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito sa Radio Jod 98.5. Morning Love Songs.

0: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: 98.5 Radio Jan.
1: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Dilalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: nating makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-investigate the go. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. Oh, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

Pinagbalikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of BOPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Hello there guys! Ang Radio Mobile App ng inyong paboritong istasyon ay 24 hours na!
1: 24 hours na?
0: Opo! Tuloy na ang balitaan, musika at entertainment. Ito ang Radio John 98.5 Mobile App. Gwapo taya! Palukpa!

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invite, makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Why do we fall in love?
2: Di ko alam pero mahal ko siya.
3: Mabait siya, dun ako na-fall.
4: Matagal na pinagsamahan namin. Sa closeness, dun kami na-develop.
1: How do you feel the love?
2: Ayun, masaya ako kapag kasama ko siya.
3: Sweet siya sa akin, sobra.
5: Lagi niya akong kinikis, sabay yakap.
6: Fall and feel the rhythm of love with the music that will bring us back to the times and memories. English Love Songs. Playing the best of romantic love songs from 7 p.m. to 9 p.m. Right here on Radio John 98.5.

0: Negros to the bar. Radio John 98.5.
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: best radio mix in town.
1: Nobody hits you up.
2: Get down!
3: Hello.
4: Chong, ano ginagawa?
3: Dinasaw-saw ko yung amoy yan sa iyo, sa suka.
0: 98.5.
1: Best radio.
0: Radio Jobs.

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: Radio John. Joke time.
1: May babae ko. Hi, miss.
2: Hello.
1: Bilang serbisyo mo?
2: 500 sa kama, 200 sa papag, 100 sa kailamunan, sir.
1: Oh, aring 500.
2: Wow, manggaranon kagali, sir. 500 ginang napili mo.
1: Manggaranon kada, lima ka round die sa kailamunan lang ta.
3: 88.5 Radio John.
4: Guwapo ta ya. Palukpa.
5: Paminsara ang subong, ang para sa buwas, buwas naman na iya.